geri zani da, geri zani da ba, zani da ba ba, da ba ba da ba, ha ba da ni sa, zani da ba ba ba. Geri zani, geri zani da, zani da ba, geri da ba ba, da ba ba da, ha ba da ni sa, ni da ba ba ba. Sari ni sa da ni sa ni da ba ba, geri sa ni sa ri ga ba ba da ni sa sa di da ba ba ba. Geri sa ni da sa ni da ba ga ba ba da ni sa sa ni da ba ni da ba ba ga ba ba da ni sa. Geri sa ni da ba ga ba ba da ni sa ni da ba ba ga ba ba da ni sa. Geri sa ni da ba ga ba ba da ni sa. Ni sa ni da ba ga ba ba da ni sa. Geri sa ni da ba da ni.